zompa gedi patimay man ay ay ya zangna man ay ni bunum kamba donki to hama ne tas zompa gedi pati ay man kam kanan ye da zompa gedi